bonenge yaay jog wala papa jog xol waral ngeen bone e wayjuri jog non lañ koy jappé bëgg toujours amé ci jamm di contane di bëggé di happy ba ni nga jëmé mag xamé rañé do muskalaf tax ay bëjaw ay mustars da nga wara gëna fonkat say wajur top tolen ngir ëllëk tamit say doom jox la ci gogé.